Number 1 ang number 4. Number 1 ang 4. Agwe ni anita yi dadi. E number 1 ang 4 no. Kumi number yi nipchi yage. Nipchi yagse. Mi number yi nipchi yagse. Mi number yi nipchi yagse. E number 1 ang 4. Mi number yi niti lage. Niti lagse. Ana nipchi yagse. Mi number yi nipchi yagse niyo. Agere elegere ye mera veni gyota kapisa monga la na baita ino na inito monga na nyole na baita ino inito aya tuende kasi

Kange tu wana mbugu se number one, number two, number five, ang number six. Pugusi sheki nye pesa kweng, che dry kweng. Mine tinye 250,000, akwan 24,000. 250,000, akwan 24,000. No so mingi tiyo iyo tuwa mbugu se te ni tane. Number two. Number two ang number six. Number two ang number six. Yo tuwa number two. Ang number six. Number two ang six. Number two ang six. Number two ang number six. Kichenge chita niyo diag 124,000 anago 250,000. Star 292 hash.

Also, ang bugso number one, ang number. Bugso number? Number two ang six. Number two ang number six. Number two ang six, so daddy. Number two ang six. Number two ang number six.

0: ako ngalecho tukul juga bono limpa kapit tinggal kalau jing kiu jijo mau lelo kapan guna tuh coy seki jadi mau kong mandaji juga dengan mandau juga yang mandang ngurgai suka bencang ngalecho jang okey nama guna lagi supaya ngalek so pada itu tukul jatuh jauhin tu misik tukul coba kesetan gitu setan aku jine ibu hati lagi pada ini apa nene nemi gilge nyedet bunyi ya itu pun jujuku si uti yang ngalek apa nih tua tukul jajan coba musambuan coba setan setan tukul jatuh jajan kapesa. Onge suturi ta komala jembe ta brandi ta priya ta kalenjin ye kita setai asbuy na ta mabe ta brana go na faso nge namdai ge jata kenka kenka so go bikun urbi kedang baraindo ago ta ge kolange ngoli mbaga ket kolange ngoli mbaga ket yatwe kolange ei
1: tinga
0: garibu kolange garibu
1: ya mu no tinga
0: jamge jamge
1: pa gilian iga kuti tsige tinga nge mega ina te yongo go so ba ge ne ba ta bi bure fa mi lo ge le we ki ai nen ne asi so ko we ni muo we singe ya ya ke che ko na ma ko le je we net ke iri film da man ti mu che iri film pa gol ti mu che iri bel bu ke ba nu chu si no to pa ke iri ben ke age age age age pura ke che ko ke ku pi kwa tua ne ko we e mo ni no a no wa na bi a sha ra ni ki ti pa ko so tu matingi ke na gai nate komi di tandi siot ke bage manu ago tu che nyon eye we onda ge ge gi ne gi ay tike na ma ko anda be mon ne bu to ki bur go nang ma gai nate ke ben di ke ter tere gi tu ay ne sora o di che bio se ne ke ngori tu bu banyo ni ti no ma go ni bare le bo ni ti bango je bio za ne to ne ene zon gi tinga tugu kya chen je mami tangu wa ko eri e ka bo le go mboni ja jo se nyin eri tele la gi ni gu mure nu maname ngone ele mami go rati e ye go sin bi kwe we mi chine ke logustin we ki ne mye mu gule le we ba sin me go ga tin na mutwe ge tu ne mye we tinga
0: ngonga mi sen go ga mi sen go ga mi sen go lange ngola ba kap ke tik tista go mi sen go subu ina tan ba be tu tabrani ki tabri tab kalenjin ye gita stangore na tanagara esa bwa tungura lejing malo gebe soko enge tibira de mitabara jaga sakne bwana mama preska ngulimbo lelda preska ngula balelda karibu jamge jamge preska
2: nayo tinge
0: ah bye bye njezo
2: angeti kara si bute tuti ona ngabisa kwengete nga anyira anyoge ba akoi kwa kyalo mbare teno ndange inge na nyile imani kwendi kama stanyi kwendi ile mbeta kama stanyi awo mwa wara gele ya ine mye aiwe chige mara nge mwa itani ndiku ke ucho wara ko kibiburu ka titi kwanya ama na nda mi poisyo na mi gokwe kwa na wai ga sin mati no ke ke ke mwe ote kutibye ta ko le biko woni ngimwa kutungu ke lembe le tom ge ger ge le ga ba la kwango Mwa ki tagi na lambeita lakini mami yele na mele lambeita mami kabisa anne sire utoto mwa ganisa o sibuna kwa ganisa so ogere nyenda kitaya tatu wona hivi yako likirete aliki ngete ngaliona nani kunyona naye na nyoko leki kimwa lambeita kuni au wanga go suwa tegi hata ni nyoywe iga anibe watke mwa itana rima nanyi akuburo ga kiti tuma nanyi mara mama huko anyita ngeba basi boni ni mana Mwa nge mwa hei manguwe lazima. Nge le ni tena rambewe inu kwa hei lapati ba hibe. Agi uleso ito riba yocha hige nire ungegele ge lupa mnyakpi. Kwa nide sa ino no mnyakpi. Kutibye ngorobara tako mangale umwa mye le namengo liyo. Kwa nge rao limba sukulke lehi mngalu mgero lehi lo mwata wa mwe lochu. Nga lechu kwa panget kwa mwe lochu. Agi ine lochu ile mako lehi lochu ngo unu. Ani mwchina wa isibo se nga lehi lehi toronu. Ako mewe di wala ilete imwe iwe olda ya. Ele mi di wa minyale ta wa ele mi kito ko minyale ele mama wala ale ni keti kito kiko la ara ki meta yi ri ki choga mat me de tari ko mabu me tingu ngo tinge la ni mi tere o mate ga ti tena no e meti ko ngale cho ni ngo ne la ni mi kita ya na ba ori yan ni nye nye ngen inge ga inge akinge not ko nya ngile une ki ba ngo E na ndo ngete ngare yuno. Ni bochine o tebe mnye nda kuta ya to bega nisa. Ko to ku mani tine bi chonda ni nye itwa ki nye mangwe yira tara be isege gokwe. Ilo ko mingala. Ko ngoi misinge tinge.
0: Ko ngoi misinge ko misinge ko misinge breska ngolimba.

0: kechile dalai ngalek sikobit in kit age tugul ichut order kit age tugul en in sector noton nebo kabatisiet ab chaik kawek omo chaik ichegen omo kawek miten kora brokers ichuto nyokwalunen kawek beit nemiten ngwony sikwalda beit nemi barak koyoche kerib kiit ngwony chechoniton pas sikoteta kabatindet kwalda tuguk kik en ireu en beit nemiten barak
1: ingile kiakomwa PS kole kimoche tuguk koba banda agenge kimoche ngalek ab ngele nguno aldaet nebo kawek ngalek ab chaik komwae kole ngalek ab kasungushanet kalia mkulima na kanyalil ngunye chitutul jo kalia chito na kakwa ituku ate badaya kumwae tukusich
0: karani ya neu nota hii kumwae ache genyuchi ka ache ne kwa ndane kwa kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa mwende kwa toldo leni na limba koro koroni
1: kwa hindi yunga majagona nga bak jodo
0: kaya kinko na hii chita na kaa ngema haki nipa kwa wati kwa una
1: mwema ato kwa gina karadan
0: kutakwa mwema kwa isto na mito mwge neu tini kwa mwende chaya hati kwenye gis neu lakini uritita yu na kumite nei ne shokinde kingoita kiloit shokinde koita kiloit kula aja matkinde so en yonito koesho kongen kole karik kiloit konoanito nekaparwa kule
1: igole chi age iwe
0: okobotindet age tugul yeip chaik koba banda inginem koita koro nekipimonen kiloit amang ole kit neborchinge directors nguni konoanito mongen ine kotko unoto lakini yoche nonito ko kit netai neborchinge en kobotik
1: miten kit nemwa biik ab soin kole iwe kale torombeni kwenya Ora ne kibjobam. Ko ora na tas ko toro mbe kwenya.
0: Ele ngosi men ko edin ko yadin ka edin.
1: Ko ne ko su ko na as ko go tuya zine tagen agi wanda. Ingen ile agil ma gele betushek. Malo em betushek ba chabalambe je. Imwa ye gila ko tuye gere ngu to gere bas payen ko betas ngale ko. So ko goita nyun ga pesa ko goita skinindet ne directe. Nama ay gita ko meta. Ingen ile yu ga pesa Oligi bago bare bi ba jote jaba galen jin kungu na ngale kap kapatisiet ngale kap temisiet ango je kawe ango ne ango bande ango biasin ara ke muwa wai we mire jaman dos tu mahil ge jukot ko jang ausil ngi chigal buen gwal mbole ngi ko itake ni no amon ga ga ga ko ge be to kun daga jae juga ga ge jore nang ko be dos me sagar ba chanel buen ya mbole ko nu eta genge
0: e
1: gole bande ge tapa last ngi bele bu shek te sap
0: ai ne ki goro ma
1: ne ki goro mas ngi el bu te sap jago mu shara ba ji ta de le na te ka nam to la ga bale mbole
0: ai ye ga ga be tim ni ye
1: ja ge be tu be
0: ga ga be tim ni
1: ga ko e mon ga sa je mu su
0: go nu ko be mo goro ngi te ko ba ga
1: Jamizio kebi job keloloza
0: kigito ndio nyama sabura igele dong dong dong mina agigaremet
1: mina agigaremet
0: ile akima nai na gogetukali
1: age no bomoit akwa kino to bomoit kino rumoit mandanyi so ko kino to ngoro mbut mezi poja ninga sangun ngapki mwaji bige leji na bo mana ko jam serikali nimi
0: man
1: amutu kuke kanyo kwai tabano to bumi se kutu mita waga ndana si mami mage gas ma to be to tiga barombo rombo it kai ko kali ingili nigigerat kinyi la gurmit ngale kap sabet ke banam bingale kap sabriyoni kimago beita boshe ga majba gale ngo nam
0: man
1: magya ma garbu 250 so ngingala lingi garbu 250 we kungi hay joglin ongi hay growth ne gure income per capita
0: man
1: ongi na gele slingi shaka ta jiga nyur chitam betut mara engebe berta ngukwit flane yani ngi kalulita na average na majib kunduk chiga mu ko nyur pigi ngukwani ke la ja average na bajita na nyur ngi slingi shaka na pokala genge akunam Peita ba boshi juga itu seling ngisi kata 250. So tim itu kalau negatif 100. So ngiling inon ngi galguli ten ngilu ke balance sarang ngalap sabit tapi cuci kutum gue cuci kai.
0: Man.
1: Konen teri cuci jota magere sabuji itu tamu gawung ane sabit. Ne bagi la. Income pak kapita ne bagi seling ngisi. Apa rezim bagi 250 shillings per day. Anak gue 100 shillings. So ngiling ngiling ngi lagi tay ngi lo ke balance sarang. Kuma gue cuci kai.
0: Kuma
1: itu sabit. Ungguin presiden me.
0: Aya ge
1: amu ndi ninyu ko istaka bisa ngale jeb subsidy
0: kita ge moya ge ak prosi we.

ngoliot ko biye tu. Warcho garishe ki chota ke jepa chifike. Ite jo muagen dalat tu. Wole ki bintin dalat ka. Yes it is.

che bwana kora e katikati nebo wikit ak angobaso akolene inde bilibili kochanga ako katikati ay nebo wikit ay akasakile mite iwe.

Aya safi sana kote crocodile na technique gloria kote stese. Kole jaoga nyege besye mutangoja sana. Agenge ni le mite bi kenga la le bi nguni. Mite bi mi bi kibetena sinyen. Ako kokonda murene ganye mbetena ne. Kokonda murene sinyen mbetena sugu ise. Eh? Inge ni le betena jaba kuoni. Kuana jaro le na chechano. Ni mite murene chonga kona mbetena o. Jengi tena kapesa eh? Kui bitina na serious ngi nile mite bitina isi serious ne eh jengi te mure ne kana mboyon ba kopchi eh kana kwa ko tap chita o ifo nyor kwa ndap ko yin eh ago leita ole yo go goro mit patu magne ani ba muru go goro mit patu magne kwa gerchin yo eh ko to toro kai sang abine ina ile jango bitina na je serious yo ne Inge ni lugo majese kwa liane. Eh? Kwanda presya, mecha kwanda presya kwanda abchita. Ole suko elke. Mimi siyo zistako. Baka ni kuambia ukweli. Eh? Kika sinye bitena jepa mwere nige. Chana nge mwagele bitena konga nge nge nge nge nge nge. Kachi ebi oso yunga. Kidukuduko kukuma ngane toa mwere nige. Eh? Kike tebe ni swali ginda ni stop shot kuanda kita eh. Payale nyungo nenyu. Kike ginda ni stop shot eh. Payale nyungo. Kike ginda ni stop shot kemo in walutiete eh. Ugetie me imwaita betena sike lechingole.

nyoi agoto minyo sokoni kameja tebene ndebute tagenge ne git ne mitaga bwatuti kugotingia ngalyanda ni pake bwa sokoni ibwati nenye ehe tebega giwaljigeo amu sokoni ni ko soge ne rising togon mama gene ndrabene ketya siling sosom agocho to kujimisi mengungi mara agoti tindai siling pokal tindai silingata imuji ya mwana kinyuak chota agekon rapine kinyuak selin di teman goti chayake gitu karena nangko selin iso sam kacanga agekon rapine kiti ta 50,000 imagine orang jitana yuk rey chela ngat kako nyur chike 44 shillings kaitil chike tiket chela angku no inyur chike 20,000 kongkoi nye chela lucy kako ingyan kikoji 500 kongkoi lucy kongkoi standili na kako nyuake nenguni kakikoji 1,000 kirbi ko libo anu ndayo agi miyon ta itebe ga ile ay na age na sanyo rapini jo mami ke ke nyalu ye inyo sogo ni kitonga ni status 74 ash ame jengu ni asata ya jeng bi kata igere maganget ga ri ba kitonga na 40 kange dege shek taman kange tege shek taman ame jengu na ajeng bi mut na ga jin ya ke to gole 50,000 aga ame jengu na inyo tatya tabanak pi jata mut ki goita gora anada bonus tugula saka ko ngeti gepche jin ji tugula ga ngen sogo ni ekwa ga ngen pi jata ko Eku agenge mbichoto Star 274 Ash Number ngapi? Number 4 Genjo uruwa ginete Nito na igure ina Cosmas Jidumule Nakale na sasa Yesu ni Bwana

0: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
1: 107.5.
0: Baringo, ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling.
2: Yes, alright, kasi magitu yung korake pa berta na baing. Ah, kani letin ng tatu tiyan na bakatoro re sa kalasun ng tingin ko ni ko dega sakit to magiging ka chaga ko bata. Yeah, tapay ko tiyan sa site tisab na babayete. Lahat niya kamang na talay ka ibu tulimi ko miye ko kuto mako maami ko korata kuto masay shak. Kagamete ni miso ko ni enge duket number 3. Ako ng gunya meja ako na gitu yung ganda ki kay shakata. Ang kagun gitu yung ganda kay shak ni kasi sumukyo gitu yung ganda kay dugan ko timi ako to miju to. Ameje gi jutu senior chike 50,000 nguni status 74 ash number 3 ka ko nimbara nda ba dege sekso mo gitungoni I jutu agi nyor chike 50,000 ibote le 50,000 ko bing mote bonus nguni ko pachi na tom ko nyora ko nguni mara ga inyo to mi nyoru bonus ameje jutu inyor bonus ko ragi sikini inyoru 50,000 para inda ko nungu 3 minutes ko ameje chang jo na chang dege se jo ga ko ni ninya ge to le mi teo ibai she para inda nungu ni nyor chike rabinik Status 74 ash la batago do get number 3 only me bandek chaba 50,000 imagine to mago ingen jango tagenge gale na roji ngo tagenge na go ingen mummy status 74 ash number 3 wapi watu status 74 ash number 3 watu achangamuke status 74 ash number 3 kasani ni ngwe chokolo lemi chutungu ni dage shagoro njabe ndi otimi yo Toma dege shagayengu kaker duga na taki status 74 ash number 3 ngone tayo ko ingia ninyo kunyor chike rabini kia iti toy 50,000 agi nyoru kora bonus directi ronjita netaya naga ko ingia kikure poli ni kakiko aji 1,000 pita kiko ni 47 kaitil chike tike tineba 20,000 agi noto neba 50,000 so inye nguno aige ni kituwa 70,000 imagine pesa mingi oroni marta ka ingia nagina ako kiko aji 500 kongo imising ya melanji pole pole ya tukulike ni 50,000 status 74 ash number 3 ngurchobi kalak yani atepe ngurchobi kalak netaka ako ingia pijo ajake kitu jaka ako kasretu ako ingia chile pak status 74 ash number 3 Statu 74 ash number 3 magije ngole lojenge kitongo nole mi number somoku ola geser gele mais ko bandek chepo 50,000 elbo 50 agi sikini nyoru statu 74 ash number 3 kasto ni nyungorenye statu 74 ash number 3 aya arona nge dega yata genge statu 74 ash number 3 statu 74 ash number 3 haya nya ager kot ko in tagomita para indangnya tagomita para indang agetes agetes daiga shikinyo amung ringen bi chaga go ingane ko ya jata agetes at least bonus chaga go ngit komanda to gol oron jita ga go ingane igure cherono 46 shillings ka til jigaet ketne ba 50,000 ne ko ba ta gora e til jigaet ketno tne ba 50,000 so inyor chini ga 70,000 mi go mie chita ne igure enri ka ingane ngu na ga go ni 1,000 ko ngoi missing abeka lagin ga go ingane ga go ji 800 ko ngoi missing chita ne igure john ga go ji 450 asanda sana aya viola iko aje 380 ko ngoi missing mami jine ke meto ingu ko te imuji ingen kitunga ni ingen status 74 ash number 3 kastani new status 74 ash number 3 igil ga jito kul chutu ame je igil ga jito kul akenge kitunga ni igil ga akenge igil ga man igil ga na bo kweli na magi berberi status 74 ash mega kuzire na vene chu ikerati kuna tano mega kuzire na vene chu sugo ile jine ga daga nainye

0: Atinya kamangneta lebe bagasane ni ngui tugula le mi sai taman ne ba kas kalen je sube ko logo ye gabe me ting no gindo ko ngete ta chfem me bo akwa ne ndete zekel srm katesa e president william ruta ruta tanye enge be tu tabang ne wa ngru ta tanye enge be pertano tne ba nyan sa hole be tu tabra ne karu te je county na tne ba m o ma be hole ka ko ma president ko le te se ta sergali ni atek se ne ba siro shikti tma genge enge county inota ko ngala li ka ko ya te sire na tne ba kasari ne ba ki je bi engoni ngatenga tu ting nota ne basu ba murata en county nota ne ba oma be ko ma gole te seta gora sergali aga te se te ne ba ko ri che ba li ta bi ngin el bu sik si ta go ta ban che gora sergali ta county nota ne ba oma be sin gi che bilu ni sik te mak si che ta che ba te tu te ka pan dap tai
1: Leo tumekuja kufungua hii soko yenu ya Kijebi. Katika hii constituency yenu, tuko na hii soko ya Kijebi, tuko na Kigoto, na tuko na wapi? Kiobuya, kumbe mnajua. Nyinyi mnanielewa? Soko ine tunajenga kwa hii constituency. Soko 21 tunajenga hii county yenu ya hapa Homa Bay. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Katika hiyo program yetu ya housing, pia tuko na manyumba 8,000 ambayo tunajenga hapa Homa Bay. Tuko na hostels ya vijana wetu, vijana 9,000 watakuwa na mahali ya kuishi. Hostels tumeweka hapa. Jumla ile pesa tumeweka hapa ni jumla ya shilingi bilioni 28 hapa Homa Bay. Kupanga mambo yenu.
0: Kaimui kora kondo jenge ya tene basiri ya tunote ne basilo enge koma sata ke oleko samine president niki kwa kamunge te Uhuru Kenyatta. Kwa istoake jutine taba isho niki che tese tai sirkali nye amugi temene ine kwa suldae baisho ni choto kinka sarta niki bagando na tenye. Kamua ine ngaleju ka sarta ne ba anan kamua kole enka sarta niki bagando na tenye ko kiko jine tietne amat pate enge kasata ne ki mu chukuna mine kando na tet ko ki tupto aje batai ne president ne ki kwa munge Uhuru Kenyatta ago toy ko chuti baisho ne kyo to kete se tai ne net ko baishe kando kyo to ke ba opposition ne ga magole nyalu enge ne ndate ko ga ji ka sarta kando na tet ne ba inguni ko sulda baisho ne kyo to ko chibi ga be met ago ba ga chuti ne ne ba abagora Engloko yekala ko ka ko ma deputy president professor Kithure Kindiki ko le ko ko nyoji ka tinen kan roi chebele ke to ko le ko ma sanot ne ba Mount Kenya ko suke ang nagale ki ko testai ko bo kine ang ale to ke ba sasisiete aga chubishet ko ngala le ko ma sanot ne ba Maua Town ni Gembe South constituency e ru to ta ne ba shoni ka panda thai ko mo le kan roi chebele ke agine ko tu cho sek che ke ago mo ko wal chike ngalyo age to ko age jeget ne no to ngala lu basasi siete karere kine kanro jota kale teseta ije ga tangala lute kwa ke basasi siete tu bi siete ngine aga president William Ruto ne kata ba ise baraina ta kwalda sera cha kwa ke ko ichi pi ga ba emite
2: mimi najua kuna ndugu zangu ambao tumezaliwa hapa pamoja tumekuwa watu moja na hao ni ndugu zangu ni damu yangu sisi ni watu ya sehemu hii wakifika hapa hawasemi mambo yao hawasemi maendeleo wametuletea siku ile walikuwa madarakani kazi yao ni kunitusi kutoka asubuhi mpaka jioni kuniita majina kuita rais majina mimi nataka niseme hapa nikiwa Maua mimi ndugu zangu ambao tumetoka sehemu hii pamoja wote ambao wananitusi ambao wamenidharau Mimi nimewasamehe roho safi na mimi sina shida na mtu yeyote. Badala watafute ile wanatafuta, badala wauze wale wanauza. Kazi yao wamenitusi mimi. Kazi yao wameniletea madharau. Sitawatusi, mimi sitawadharau. Mimi nitaendelea kuwaheshimu. Waendelee na matusi yao, mimi sitawajibu. I have forgiven them unconditionally and I am not going to insult them.
0: Kaukun kamu isen member tap ko nenga tenga tu ting ne bajara ngani en kaun tine batranzo ya Patrick Simiu ne ko kai ta motion en bunge na tan babar ko ma je ke istang bai shet minister ne barip set up kaliye ten ke metori tip chuma mur komen ko sup ke ka ko utye tne ke ke sir giru agik so gol jawab ror ye tagenge en ke be brata ga kamu Simiu ne ka ko ngalal chin sri ka blo ko ye ke en ko ma sanot ne baka chibora ko le Koko testai, anako testai geboria jiboria andi tenge kebe barata ge pa cerangan missing koka sulai tate tuti keter ter jotok chiba siret neba neranik chenyur chin chinge ya paishone kengko masata. Choto kusere ni mkolo kwekabe meting no gindo hache ba saita manne ba koskalin saita man agenge awek segura kalo kwekabe meting no gindo. Gure na zekel serem te saib chita chafem tuge tap kalinjin.
3: John kogalo go yoga bemet en nogindo en Touch FM.
4: Touch FM in Nakuru County Kemiten loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got koit Mount Narok
5: 107.5
4: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet Elda Maravin Kabartonjo Marigat 104.4 Touch FM to hit up calling in
6: Tienwagi Cheruya Tien Tienwagi Cheruya

0: chile ma ma ma kila mi mo chile ma ko get testa
1: ke mo che go esho to ko ga goro ko so ro na nyenga ko nyaga ke te ben ke le ore ngo ne ko mo ore ka ga ne ma wa na ni na ten
0: so ki so ro na go ga go ngo nga bisa
1: ki nya ga ga
0: kuni le basi gigi ko to singen go le miten ga le ke u chon tagi
1: mangi si gigi ki sa mungi la mai abai go de ndi po she go ngo nga koi i pregnant
0: oh eh oh eh lakini si ningi lo tu je singi lo tu je sis eh is sa ande nyin
1: lani ki e sha nge mo ga mama ke da mo cha na le nti ara ki bu sa na yo li po re ta ke si re ga da mo cha bu na na ke si re ga
0: awi mi te na no gune
1: ami ba nyo
0: e mi te ga nyo na gune ya ne mi te ko da bi bra da da gu ga ku ge buru na go mi ga bisa ani ko se ga e mi te ga iko se ga e mi
1: ya se na
0: eh
1: ya se na ura mun ki e ga ki si tan
0: ani gu ni ti dai la ku e ju
1: Asa
0: to. Koi targa tazana tiare ni otoga.
1: Qatar. Tuya.
0: Ako ingele hi kemwa ile iji ne kuiwa baga college eh nyi jitare kai so man kai taro ko secondary kai wa kai college eh. Ako ingi no ginye ile jitane gi miten tuare ne gune. Ki bore ta genge. Yani mato tibu ato gi sto enge ji jotoga. Amune le goita ma ginye si bure go ato.
1: Ya to enge bu sorwa. Ya olen
0: Okay, kole ganya ne bor nyon bwana werta na ba manyon ko mutu ech madam kole bare ginye ke tepse ngel oh eh ne jo mwa ana mega skin ne mwa so ku go nyoga bunji ore ta genge so kino tan ko go bite ko aj ko tepse si gule nji ko lyo no ti gi mote benge ni ni ni alin ko gi mate benge bi jo sasa kole gi noto ni ni me bi chwe ne nguni eh ko go to bot poise go le gi lyo ne ne kole le miten bi chogo no pressure ne ta dele no yo chige wal jore at ni ni alafu ngo bo ne ga ko mutu ere madame ne ko mutu madame ne go nyigis so go logot ko ko wite le bir toy to si moisik bi chwe ko bir chim bi chumbo ko mbot la kwa ne to ne kole to ko gi mutu la kwe ngwang lagini lagi mutu go bor nyon so lo go ko wito got ko lo go gir gi chigi no chige ai magoy gebir te simoit ko lino agoy gebe ko echeget amun tayar go gago nyigisit la kwane yo chege bo ko echege asobit ko bage mwaite ni una gelene ko gi mutu la kwa ngwang ne ne mite die yo agoy ne lago go bunji ore nyon so ko lago gebir bi jugo le magmage bai sian simoit ngale chutan alafu sasa go ngale ke mite de ngune eni oton ke tep senge gelele ni kiyo ene ko lago go na ga tugul en maone na nyinet le na ga tugul alaga e yo chege besio le na lago yo chege wal joret kino tan ga goro miten yeyo ko la kwa niton ni ko gi mutu ko nyogoi ko le magi be siech ak chita nyum ko le ngo to be siech abarege ko le ngo to be siech abarege so ale na munne ne na munne sek che boy in family tan mama che gonde ge eni ne magosa isege ko go ger go le kai ka sege be che get ba ge mai ten ni tan ge le je ni ne la kwa ngwa so kino tan sa dai de go de notan to magi mutu la kwa niton ko notan ga te be ne chi che go le no tar de jo mwa jo le ne rube Gago mutman go nyoga negi noten rube kilyonen ko ligi bongani nege ba ke ba in kombot la kwanaton e ba ge mwaita namun ko lamago ge birte si mut kimajo go mutela kwanaton agoy go nyuan so be ke ba ge mwaita muni kiye ne gago mut ge la go chimaga e jutubcha so amay boys go bwa ne so be to tore to e pon kungu ne go bongani bi jutan ga ba line amajo tore to ano kama go sire ne mi singe amun ka go na bi ke chao mau notan ga ba in ne ga ma dami ne ga ikase ni yo amun che go ko go ngalal ba mele ki bonga ngu no ga ba line lakini sasa hi ki ya ne yanga go jutan bi bi ga lakche baro ge wa lore o ki ya che gi besha bi ju ko tayar go nyigis ma dami ne he iyo aya to latina mutu ba jak tukul ga ba yo
2: Nine Siri.

Alengu na ni aru itospi. Alengu ni ticket ti aru itospi. Alengu ni ticket ti aru itospi. Yeah. Al ticket ti tungu ni aru itospi. Anyone ni get the board done. Star 274# ticket number 6.

0: ni pariki na mimi lenji ni biruro ano koria ru tospi lenji ni biruro ticketed number 6 ticketed number 6 magire chi
1: hot ko gale gele ta ya ni pariki paka gele ta ya ni pariki ibiruro ko gele ibiruro
0: Ticket number 6.